0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngang pila ma angur kumanja. Angur kumanja ngang pila ma ako nganyang naningar ka Erngkari Uramara. It's from Picketon Island. Nganyang naningar ka. And ang mga...
1: Hi, I'm Kia, and you're listening to AAA My Country.